champagne nyala or man paring ani nga nyal dari maming ani nga an me joro. And this is a true one story from long time ago.